0: riyo itaji mingi ambata ihtande lai.
1: Wa mandane gap de mem so ametim baretu.
0: Aha.
1: Baretu. Amanya nyoka des. Mak ni fi nek kontem. Tu am fi seni dom. Dom yo fofu la generation bobu yel. Men ñun suñu class gi magani. Mais da ngay nek ko xamantene. Xam nga ne ki yaayam sey kat la. Xam nga ne ki yaay ji yaayam jambar la. Xam nga ne ki yaayam am na nu mu nek. Nga yoni fa sa dom.
0: Aha.
1: De man ne tan ci diw. Nangam ak nangam ak nangam. So demé nak bëgg na nga xolal man diw nangam légui na digënté bobu valeur bobu ñun yaay dembe ñoko dess mais yaay tay amatu
0: légui lolu naka lañ koy amé ndax da ngay tagat nit ki pour mën ko am wala ndax da ngay gis sa wajur yi am yenn comportement yu bax yi jukku yu sel yi tané né nga roy ko ci ñom wala yaay gi nga xamné tay ji mom mo nek ak jigen bi ci bir kër gi war ko yar muy domam war ko jox ay valeur ci loru mom mo tagat bi la wala ndaw bi aussi da fay roy ci wajuram
2: tagat bi la man lolou man ci tagat bi la parce que so amé sa dom sa jikko ak sa qualité yi nga am dang koy inculquer ci sa dom pour mo meuna xam lolou pour mo xam ëlëk ci bir fan lay tek tankam ndaxte li nane dom jangul da janganiwul yaayam moy roy kayam lool rek amna lumuy wund parce que c'est inné dal li nga namp lool rek ngay takamtu parce que su fekke ne da nga judd fekk sa yaay nek ci ay valeur yu am solo yo xamne gis nañ ko ci lo xamne lu bax rek ci lay nek koku muno jadd wala bo jadde bok dina ma jaxal do jadd sax nak ñaare amna ci nak ay expression mais bari wul mais ñima ñi ci upp da ngay roy sa yaay di xol limuy wax ak yow xamne lim lay wax ni boko xolé fim lay jëmbalé day am solo ba taxna yaakaarna né lolu mom dafa nek lo xamné lu am solo la ndaxte dom dal ci yam lay roy man
0: wa tané lay dañuy faral di wax sax tané né nan kewul du tepp dom di beut buñ koy wax manam dafa bokku ci jukko ak valeur yi nga xamné lolu dañ koy yitté wo parce que nak buñu xolé doxeline ak dundum gu sel gi nga xamné tay jigéne dembi ñing ko doon dundé ñu gis niñ daan jappalanté ci sokku mi niñ daan jappalanté bu xew aimé niñ daan dimbalanté duggu ci sak ma duggu sen sak borom kër yi tibbalu bari ëmb dadé def ci ben ëmb bay ba guddi liñ nan ba su sedd ñu dox ndank ndaysan ñew tégal lako ci buntu neeg ba do xam yaayu kanaka indi do xam baayu kanako indi bu xew amé bala ngay juk manam fekk nga dugg ba sa barigo ba ca ginnaw ndax dañ daan wax wanak ba ca ginnaw nga ñew fekk ñu duy barigo ba mu fess del gis nga valeur yoyu man fognani tay ñun ñi nga xamne dañ ne dañu nek ci modernité dem ci modernisme di ci dund lu am solo lool moy wara doon suñu charme parce que nak tande lay dama gis sank ngeen di nuyu ku ci nek di sukku waaw mani wa kon ñun nak kon ñun fuñu wara jëm ñun
2: deug la
0: ñun kon xana dañoo wara teud rek ñu waxuma la nuyu sukku di teud teud ba pare ne len jall len ndax lolu dafa doon manam mak dafa am lo xamne moy tias ak tias la yu sey nga may sa borom kër ndox sukku ba ci suuf yegg ba ci suuf ñew jox ko do sigi xol do xam yere bu sax gan sol tok ci ndab do dag do fekk digi bi way ñu tané lay waxuma la sax dom pat dañ koy ñopati ba ci biir ba paré dadé avancer mëna dem wa légui tay ban conseil ngi gëna jox ndaw ñi nga xamné tay valeur yoy dañ ko soxla té ñu koy perdre ci lu bari de plus en plus
1: ñu koy perdre bu baax baax baax li ba jëm né né wax rek lay dëgg adina lo ci gis sa ndjal bén ya adin lo ci gis sa ndjal bén ndjal bén bobu na da fay nekk sa wattaay wu sa ëmb gis na jigen di am tay wax wax du yiw di def lu yiw di wax rafetal ba mu rafet watan na doomam jooj su yalla yexé fe mbiram loolu mu nekkon sa biir di ko dégg saa su ne di jëfe saa su ne loolu lay xam
0: dëgg la
1: loolu lay xam su fekkente ne loolu lay xam nag te yow mi waajuram nga xamee loolu sa doom jooju loolu lay xam parce que li ñuy wax si so ëmbé doom di wax lu baax parce que mag ñi dañ daan wax ne so ëmbé so jëlé yefi jambur sa doom bu juddoo day jël mag ñi dañ ko doon wax te luñu fekké la luñu gis la da ngay gis ko xamné def na lu mel nonu mag nga sa koñ ba na la yaayam masna def nangam joju loolu moko indi valeur yoy nak mo fi dañ nan la fi dañi ñun da ngay ëmb di wax lu baax di wax lu safaan nit day ëmb di jël yefi jamb nit day ëmb di tuk cigarette nit ëmb di nan sangra nit ëmb di saga di wax nakasa du non te dañ wax ne butit bobu nek ci jumbu ko xalé ci yaw la ne yaax moma and li ngay lek li ngay nan lay nan li ngay wax lay deg lool lay ne mon kay dom joju su juddo non lay men bon valeur bobu su dom juddo nga doli ko ci mom mu xamé ko nonu jëfé ko nonu bu boba lepp lo mëna def ci sa dom rek da fay ñew te ñun lool la ñang manki fim ne ni
0: wa tane lay li ngay wax tellement que dafa am solo parce que à chaque fois nit ñi des fois dañuy xaw faté manam mag ni liñ fi bayyi batay mi ngi fi fañ ko tek djugu fa te du fa mësa djug ligi kañ ndax ñun dañuy bayyi lolu djigani ji lenen wala ndax ñun dañuy jël lolu ba paré and ak li nga xamné tay ji mom moy modernisme bi mais téré wul lolu doon ay valeur yi nga xamné moy doon ci slay bi nga xamné tay mom lañuy dundé ndax bo gisé jafé jafé yu bari tay ñu fi dundu tané né da ngay gis né art à palabre modern am jafé jafé yi kenn daw ko wér taxaw ci ëtt bi diko waxtané nan lañ daan def bu kenn défé lu mu wata def dañ daan woté kilifa dëkk yépp ñëpp tok buñu togué mais la ta lolu dañ lay yedd ci biir ba nopi buñ la woyé wola fu kenn nekul yedd la né le ni ak ni dé waro ko def ndakat nak dañ lay baq yaay doomu diiw sa mam def na fi nangam sa mam def fi nangam kon yow li waru la légui nak buñu xolé né soppé ko wo a ñu wola nak ci garab ga arba palabre bi ñu dadé tek ñepp ñew tok autour ñu waxtané ko ndax kat kenn bëggul ñu xass ci tundu wo lañ daan wax
2: deug la
0: tundu wo la ko daan xewé ku ci nekk bëggo won ñu tok wër la fa buñ la daan amna ño xamné dañuy bëgg sax dem xaruji ndax loolu bëgguñu ko
2: deug la
0: légui nak tay ñun ñu ngi suñu appartement yi gisatuñu nday gisunu bay wala dañ nan monsieur moi et l'enfant
2: deug la
0: mais monsieur et moi et l'enfant mën na am parce que xeyna tay kër yi namu yata won ñep xajj fa xajñu fo won nit ñe toddu nit ñe yokku nañ waye nañu doli ciosa bu fet amé wala lélé dara am ñu daldi déllu ci nak xamné ñi kat ñoy suñu wajur bu di ñu mel tay ñom ñoñu ko tek ligi ye di ko c'est du conseil national des aînés du sénégal yan matu way ngeen jël ay duntu kay ba mëna accompagner ndaw yi ba valeur yoy ñu mën ko am batay ci
2: matu kay yi ñu jël à travers des formations ak di len ay waxtaan yo xamné dañ koy faral di def ci sunu gox yi pour won len ne li fi doon bax bu jëk ba légui mi ngi fi
0: deug la
2: surtout nak li nane lo gis rek amna tep tepal amna ba légui kër yo xamné nan daan doxé ba légui ñu koy doxé bien que modernisme nek na fi mais téwul dañuy fatlu ko seen ginnaw xamné fi lañ joggé xam fa lañ joggé mëna xam fa lañ tek seen tank di déglu bu baax bu jëk ba soular en palabre lañ doon waxtané so défé dara su féké amna luñuy waxtané li ngay wax ci lu baax ci ngay jëlé ay idée yo xamné yow da nga nan bu fekkone da nga def lo xamné sax du nakasa du nonu di nga déllu ginnaw ndax lañ fay dégg day positif ba nga xamné da nga nan li man dé kon li jëlé na fi dara mais légui comme lolu amul téwul nak ba légui rek amna kër yo xamné ba légui ñu ngi doxal lolu dé bayyi wuñ sen bop
0: da bari wul rek
2: baye dafa bari tul baye wul set bop ñun nak suñu taxaway conseil national des aînés moy fexé ba nga xamné li ñu xam ak as neew li xamné dafa mo nekkon ci ginnaw nga xamné moy lu wessu la won ñu fexé ko jema tassar rek baña top modernisme ba mu upp ba nga xamné li ñu xamone ci lu bax da fay naxass say motax ñu le conseil national des aînés fexé kurel yi ñu gën ko multiplier di ci waxtaan di ci dox ba nga xamné liñu soxla ci xam xam ak li nga xamné mo lay jëmeul kërëm réew mi ñu leen koy sa ñu koy dégg ndax suñ ko bayé nonu bañ di wax jëw kon jëwun suñ rôle normalement té suñ rôle mom moy mak bien vieillir et utile utilité bi nak moy yow fexel ba nga xamné li ngay wax dina am njëriñ ci askan mi njëriñ bi nak moy fexé di la digël lu baax di len wax lu baax ak di génné li nga xamné baaxul fexé ba nga xamné ñi diko maytu
0: wa tané lay tané né mi ngi wax lu am solo dafa am sax ben concept bo xamné le conseil national des aînés du sénégal dañ ko tambalé won diko yaatal muy le concept bien vieillir concept bobu lan moko wundu ak yeen activité ngeen ci jottum def
1: wa dem nañ ci ay activité yu am solo wa deug yalla ndax li ñuy wax ni ñun non lañ wara tudd magget go xamantene mak la ñun duñ nanguna dañ magget dañu nanguna dañ mak rek age ndax dañ bëgg am ndariñ lo xamantene ki doogu juddu ba fi muy jank am dolem ñun dañ fay tollu mo waral nak lu ne lo xamne da fay tax lolu am ñun ci jëm bi ci jëk moy ci dundin wi ci biir kër gi nan lañ ñu wara yoré ci biir kër gi ñi nek ci kër gi ban formation lañ wara am pour défal ñuko ñun pour mu jarignu bu fekkentene sax ñom ñewu ñu ci fiñu défalé formation bi tax ñun buñu défalé formation bi nan lañ borom wa kër gi di nek ak mak mom ñun suñu démé def ko ba paré ñew wax ak ñom ñu téyé ñu non ben ñaarël ba ñu né nan lañuy wara lékké suñu lékkine dafa am yoon bu mu wara jaar parce que nek xamna temps bi ñu tollu li ci xew ci wéré di tension diabète lu nek dal mu ngi ñew te bi gëna doy war moy fièvre yo xamantene day teud di nelaw daf naan jom japp njambro suñu bëxar ñet rek départ ñu xamne musiba la bu motax bu boba formation yi ñuy défal té ci lek ak naan daf ci jé mon suñu amé ñaar yoy ñettel bi moy ci suñu yaram ñun nak lañ wara mëna def ba tax suñu yaram yek ci fiñ ca yeggal manam bañu teud rek bayé ko lek ba sour li nu neex nan li nu neex teud da nuy dox lo dox bo xamne wat suba gi waxtu ñaati waxtu lañ mëna dox ñaati minute lañ wara dox ñaata la bu ku nekk xam ñu tégal ñu ci ne kenn ku jigen ma goor warul tollu ci age ben ba rek tok da nga war di def bi lo xamne day yëngal sa yaram ba bo sa yeggé mu man la jariñ bon ñetti patte yoyu suñ ko jé rek magget go mana am ak no mana tollu di nga am doole jo xamantene ak kanta nak xel bo mana defante ak nit ñi ba boba du la sona
0: tané la lolu lu am solo la parce que boy xol sax ñi nga xamne tay ji moy mak yi nek ci village yi bo fa démé da ngay gis mak jëm ay mak yo xamne am nañ âge yu sori mais li lay gëna frappé ci li activité yi nga xamne dañ koy def moy buñu jëlul balé kër gi ba mu set dem balé fi nga xamné fa la malay nek ba mu set ña ngay balé buntu kër gi wala ñi ngi jël seen balé yam juk taxaw def ci yenn effort yi nga xamné ni da fay permettre ñu ñak mëna am activité parce que nak nek mak rek warta nek né dama né mak la damay tok ben place duma yëngatu duma def dara lolu moy yokku nga jangoro ndax mak rek fébar la ndax nek mak jangoro la nga mënon mëna toko da nga daan def defoko fa nga daan dem demato fa ta togaay ñepp xam nañ togaay jeexitalam lan la tané né yow mi nga xamné jot nga jaar ci mbirum santé aussi tané la aussi nek na ci walu gogo ñu gis né dañ la naan dafa am ay minute yi nga xamné dañ ko wëra jël def ko ay sport pratique gis nañ ñu aussi ci walu conseil national des jeunes du Sénégal defoon ngeen fi ben marche randonnée bu am solo bo xamné tay ci randonnée bo ban avantage ngeen ci amone ak nak ngeen ko gisse won depuis bi ngeen ko defé ci mak nak ma sonno len won lol
2: randonnée bobu wax deug yalla amono solo ci conseil national des jeunes bi mu organiser won mais ci kaw lolou di nga sentir né ñun ñi ñun en tant que mak ku ci nek di nga xam fan la tollu ak ci katan ak mën mënam ci liñ doon def ci lo rek day amna ci ño xamné égali wuñu marché bi parce que xamna né sen katan mënuko amna ci ño xamné né dépassé nañ lool sax parce que amna habitude diko def té habitude du marché dafa bax ci mak mak mom parce que légui lekkine bi mo baxul comme lekkine bi baxul li ci ëpp ay produits chimiques daf ci ëpp nga bëgg boole loolu bëgg ci boole nek mak ba paré tok lek ba sour tok lool mom amul jëriñ li am jëriñ moy buñ ko mëné fexé consommation bio suñ ko mëné am té lool sax conseil national des jeunes mu ngi dox ndax fexé bëgg na def ay activités génératrices de revenu yo xamné dina bok ci agriculture yo xamné au moins liñi consommé dañuy yé nit ñi nek ku ci nek sax mën nga ko wara mëna défal diko consommé sa bop té do dem ci li nga xamné dalay lor ëlëk ci bir noy consommation bi nga xamné du bio té légui na consommation bio amna lu bari lu muy wañ ndax ordonnance yek ak consultation yu fréquent yi amna lo xamne yow mi mak soko continuer diko def rek yalla mën na la jappalé ba nga xamne sa consultation médicale dina gëj dina gëj
0: ci wañum AGR bobu nga xamne moy activité génératrice de revenu est-ce que jot ngeen def yenn formation yi nga xamne leen permettre walum lek bi ngén di mëna défaral bop sen bop ci anam bu sen
2: le conseil national des aînés nak mom commencé gnu des formations ci côté bop activité génération de revenu ci agriculture mais mebet nañ ko waxtaan nañ ci ak la directrice la commission féminine madame Aram Gueye Ndiaye waxtaan na ci lu projet bari sax yo xamné dinañ ko def ay activité yo xamné lepp ku ci nek gox ba nga nek ding ci def sa carton ak sa fulle ba nga xamné li nga xamné mo bok ci agriculture bi wala ki bi dina la jëriñ té lolu dafa am solo trop parce que fi ñu tollu ni dal ñun li ñu wara am lu ñu wara mëna waxtané moy def ko des séminaires wala des formations fexé ba nga xamné ñëpp mëna nañ ci joté ba nga xamné li ñu bëgg dal dinañ ci mëna aboutir ndax lepp lo bëgga def té deful lo formation yaakar na né li ñu ci bëgg am do ko ci am té ñun bu féké né mak lañ mak da fay def qualité ak hygiène wa té lool fofu lañu wékk suñu xam xam ci Conseil national des aînés
0: tane lay mu doon lu am solo parce que tay ci walu mbay momu bu nekantene da ngeen jël fruits et légumes tamit dal di koy walat def ko ba mu noy ndax nak mak du lu nek la meuna lek tane lay te fogna ne ñi nek ci bir kër gi dañ wara delo ñukkal mak ñi ñun buñu xolé ni biñuy goné gis suñu wajuri mak ñu doon ak lañ daan daj ñun tay ji dañ ne luñu wara am rek ñom lañ ko wara jox war nañ leen bayyi xel delo leen ñukkal da tay budé ndawal boko togul togu bu baax ba mu noy wala waloko nga togal len ko tanday lay fogna jafé jafé dina bari légui légume yi tay budé tamit togu ñuko togu bu baax ñorul pour mu lekko dina jafé way boko jëlé def ko genre purée budé carotte bék yépp nga xamné lepp luy ferñante dañ ko mëna jëfëndiko wat fogna lool aussi conseil bi warna ci def djéggu yu bari parce que tamit and ak ay nutritionniste ngir jappalé magum sénégal yi tam
1: wa contant na trop ci question bi nga laaj ni parce buñu sawar la dox nañ katam ba ñu ngi ci tank yoy yalla def na biñu defé formation ak nutritionniste wax nañ ñu lu bari ci lu démé non dox nañ fiñ tollu ni am formation yo xamantene ci table mbay yi lay doon table mbay yoy suñ ko amé nga dox ci walu ndawal ndawal yoy machine ya ngi cey walé ak bagage nga am ka man nga défal sa papa wala sa yaay soupe bo xamantene ndoxu kessé lay doon dafa ko bamou neex lay andi jafé jafé sa lañuy lek bu boba don kay moytu ba ci xorom biñ ci def sa dañ kay moytu bon lepp lo xamne jëm na ci limu wara lek ñu ngi kay jëm ci kantanu yalla pour lolu jall légume yi nga wax tamit non la su fekenteene tamit affaire bobu yexena nanga def ndawal la fe soko defé fi ci ndew légume bi day melni rek dañ kay tek jox ko ci kuddo mu naan soupu te bu boba ndox kessa lay doon yoy yep ñu ci do yalla def na timit amna yenen yo xamantene man bima gëna intéressé ci mak ñi mu ngi nekk ci xoromi guddii ak nina yu guddii
0: tension yi bari na de
1: ñaar yoy yu ñuy gëna wax ak nit ñi la pour ñu diko moytu gis na ko am tension 40 ans dané yo xamne mu ngay tension mais yalla def na musuka sonal ndax takusan moy heureu reram heureu lekam lu mu beugale ka parasi bon suñu ko tamale mak ni dise wax ak ñom ak njabot yi ci biir kër gi dinañ xam ñom nu ñuy yoré mak ñoñu ba lolu réussir
0: wa tane lay man dama fogné rek même budul sax mak fogna ni ñun ñi nga xamné dañu woy suñu bop ndaw ta xamné ni magget nañ bu yag sax am nañ walu bo xamné it war nañ ko ci jouer parce que tay dañ né lek bu féké da nga bëgg tay nga tél ko digérer dang koy téla lek nit da nga daan gis bu ñëk Salim Tou fuñ ko déggé gone yéppay daw lutax ñi daw ndax xamnañ ni bo lu agné keng téguna donc loolu yépp dafa bok ci li nga xamné tay dafa bok ci hygiène de vie ndax nit tam pour nga mëna am wërgu yaram pour nga mëna am dunun bu neex tamit ta sel dafa am ay jumtukaay yo xamné yow warna la muy sa waref nga diko def waye tamit fogg na ni tande lay mat dafa am lu mu bëgg torom mak bo gis bëgg na ko ko jox gëdd ak dayom ndax mag bi nga xamne tay ji ma nga tok ci rukam ken demotu fa ken xolatu ko ken setti wu ko buñu ñëwé dañuy xol ndax ma ngay noy ak noyu fogna ni tam tané né lool war nañ ci wax ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci biir kër yi ñuy bayyi xel mag ñoñu rawati na jigeen ñi rawati na goor ñi ndax sa mag yoy tay yow mi nekk gune ëlëk ca ñom ngay nekk waye nañu bayyi xel né nuñu leen jappé rek ëlëk non lañu suñu njaboot di jappé dalé
2: lool li tax ñu wara bayyi xel moy ñun ñi di képp ndaw boo gis rek di nga ya nga ñaan yàlla mu nekk mag. Tey boo nekkee mag da ngay bëgg ñu di la jox sa warma di la jox.

Israel am nattu way banu Israel ci jamono yenti Yalla Musa Yalla tegon na len bekor gu metti Musa nak wo ay nitam ñom ñepp ñetti fan nañu baaw naan ñaan Yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala Yalla wacce ci ñom taw ñu ñaan suñu borom ñetti fan Musa ne ilahi ayo sama borom inna ibadaka sajamide qad kharaju genn nañ salasa ayamin ñetti fan ñu ngi lay ñaan yow Yalla falam tastajib du'aahum yow Yalla nangul lolon sen ñaan baw naan gi ñuy def Yalla ne tek fa awha Allah ta'ala ilayhi Yalla wahyu ci mom Musa Yalla wahyu ci Musa te ñom buñ doon baw naan ñetti fan bala mo jeex rek Yalla wacce taw way bi yoon wa banu Israel ñom ak Musa ñu genn ñaan Yalla ñetti fan Yalla wacci wut ndox Musa nak wara deyalek Yalla muneko yow sama borom ñepp genn na ñetti fan ñaan la way yow Yalla batay nango go suñu ñaan yi la ñaan Yalla fa awha Allah ta'ala ilayhi Yalla wahyu Musa wa hak mom muneko ya Musa ay yow Musa inni la astajibu man Yalla kat duma nangu du'a qaumin ñaan jo xamanteni kat fihim rajulun namamun amna ci ñako don ñaan ben way bo xamanteni mom rambaaj la jaxas kat la nafaq la fasiq la qad asarra ala namima mune rambaaj bobu de dafa xous di rambaaje rek di yak digeunte ay nit koko nak mu ngi ci sen bir man Yalla duma nangu ñaanam duma nangu ko xamanteni mu ngi ci sen bir te ab rambaaj la fa qala Musa alayhi salam Musa ni ya rabbi ayyo Yalla man huwa koko moy kan hatta nukhrijahu bañu genné ko min baynina ci suñu bir qala Allah ta'ala Yalla waxne ya Musa ayyo Musa a anhaakum anin namima nan la len mana tere rambaaj man Yalla wa akunu namaman ma mujj nek ab rambaaj kat bu mak man ma len tere rambaaj waaw Musa ne waaw Yalla muneko waaw lutax nga beug ma siwal koka lutax nga beug ma siwal ko yaq deram te man may tere lolu wa tubu bi ajma'ikum yen ñepp na ngeen and ngeen tub wowal wa dekk bu yepp kenn dess yen ñepp ngeen and tub ndax wa joju kat dafa desson bokku ton ci ñoy ñi doon ñaan way wol ñepp ngeen and bokku ngeen ñaan mom bu bokke ci ñay ñaan tub man Yalla ma jéggal leen yi ñepp ma wacce ndox Musa woti dekk bi yepp nak ñu tassé kenn dessut ñepp ñaan Yalla wacce ndoxam nga fi tam Yalla bëggut kuy rambaaj Yalla bëggut kuy xawi suturey nit nga Musa bi mu waxe Yalla kat dama bëgg nga wax ñu kan lañu génné ko Yalla ne ko upp nay def xana da nga bëgg man ma nek rambaaj kat bu mag bi xana da nga bëgg nek man ma nek xawi kat sutura bu mag bi upp nay def man Yalla duma def lolu ma téré len lolu ba paré wal boutique du ko def dedet man Yalla duma ko def waye andaleen wu yeen wa dekk bi yeb ngeen dem toroxlu jeggulu ñaan man Yalla mo wacce taw wa joju bu bokke ci bi jeggulu ñaan tup man Yalla mo wacce taw non la Musa mujj def Yalla wacce taw ci ñom ñep ibadallahi jaamu Yalla Yalla de bugut kuy jew yeb ci mandarga yo xamanteni baxut ci am rew rew buñu démé ba rew mu bari ay saga kat xawi ay suturey nit waxanté lu bon defanté lu bon ngor jigen fi bari fi bakari njaalo gi bari waxanté lu bon kenn sutural tut kenn

0: weru muharram wala tam kharit daru khudus ci touba lañuy defé magal bi ku ko ñëk def di khalif bu serigne touba bu ñëk di serigne mohammed mustafa mbake bu ñëk bi nak ñu ko def ci atup 1935 mu don jamono bi nga xamé ni serigne mohammed mustafa dal dina dajalé talibé yi ñi waxtaan lu jëm ci liggéey rawatina liggéey juma ju maggi ci daru khudus nak mi ngi nek ci soow juma touba mu nek tamit ap beurep bi nga xamé ni bu yéme la mouride di wax ni beurep la bi nga xamé ni amna solo lol ndax ci daru khudus la yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gane ci nak serigne touba di ko xamalé li nga xamé ni mo nek liggéey bu mu wara def manam tukki geej gi té nak mu and ci ak deugar gu mat seuk su fekke lu mu bëgg mi ngi koy ñaan suñu borom daldi am ci daru khudus fofu le beyti daldi nek beyti nak mom dafa nek beurep bi nga xamé ni ay bagage serigne touba yu bari yu mu jëlé gabon ñi nga fa am tamit ay mbindam yu yéme yi nga xamé ni mi ngi ñu jent ci beyti mu nekkon basirou silla touba mbake radio sénégal
1: xibaar yi biti réew ca Mali ay congu yoo xamante ni dañu ko lëkkale mu am démb ci ACR ji ci juróom benni diwaan ca Mali nekk ca bët gànnaar ga ak ci digg réew mi ak ci bët siin nga gouvernement bi di wax ni daal mbir mi teg nañu ko loxo jaaxu leen waa coalition groupe djihadiste bokk ci al qaïda ak i way fipp di rebel indépendantiste yi bokk ci FLA wala sag front de libération de l'azawat nee nan daal mbir mi daanaka lañ ca bëggoon egg nañ ca ay nak congu yo xamanteni da dinay am ci localité bu di diwan bu ané fils nek ci beut gannar bu Mali ginaaw ñaari waxtu way fipp yi di ay rebel indépendance ak wa FLA yoyé nak da di taxaw ci dëkk bobé nga xamni amna solo lol té sax tek nañ fay loxu ñu bari bari di ay prisonnier ci l'armée bu Mali ba mercenaires russe yi da di ñew jappalé len té nak ñom nak dañu nek ci camp militaire ba nek ci dëkk bobé ba ci samedi ci goudi kon di bik ci goudi ci Nigeria ma ngay mel nak ay match tel ak ñang fay gëna bari ginaaw askan wi di am ay jafé jafé ci walum dundu te ñu ci bari sax dañoo daw laqku ñinga dem ci Benin nga xamanteni dafa de tak ak Nigeria gogé pam di programme alimentaire mondial di wax ni ay junni doom Nigeria kon ñinga leen di joxi nimbal ci Benin wéra nga ni tollu nako way dal bëgg bobé da fay gëna bari fim tollu ni juroom ñaar téméré junni doom adama ñew nañ yokku ci ñooñu nga xamni am nañ jafé jafé ci walum dundu di insécurité alimentaire nek nak ci beut gannar ak ci beut gannar gu penku rew momé té sax buñ ko xayma juroom benn million ci ay nit dal nañ ci lolu aide alimentaire bi nak fim tollu ni gëna wañéku ndax xaj gi rek moy mëna ñew ndax coopéré mo jappandewul programme alimentaire mondial di PAM né nañ dal bëgg nañ ko gëna yaatal ci juroom ñenti état yo xamanteni ñinga nek ci beut gannar gu Nigeria ginaaw fofé nga xamni jafé ba fa la gëna djégé dayo

mbaw kulutulo mo winye lor folo mo lor kanguluma wolo si mamoma sango mo nyonguluma si wolo lor sho si tobo tadi nan kulutulo mo woro ti